wa ne si ki hatu e ka kini naka mona ku ne se ski ma yu e ku ku ita sitte e ku yu ko ne ta e pena ki ka puno e ka ni vahte.